0: Kora ikiriru kyo mogo kwa wuna eskiza tuni yao Vata star 860 star 418 hash
1: Ekero mua bangite gongkorela ama we nyasaye niga bangite gongkorela ama ya Aga onchura ekiriru kia nekoba omogoko Aga onchura elieta diane elia chaire na vono nigumbuate esiko Ege kombe kia nekia mariga gichuirwe no mogoko unyasaye Ere oyogukinia abataka kurua asubu takobo ere Ubabeka baikaransa amo nabaruoti Ninchoria muasiriretie Mukandama Mugantuguta Kurende vono nyasaye onginyo ire Tali asichinguru nechisemi chemu nyabanto Kurende ngwetira asumu iku nyasaye
0: Konyora ikiriru kyo mogo kwa wuna eskiza tuni yao Vata star 860 star 418 hash
2: Kemanyi mogoso Na mojo kururi wokinyi Kemanyi mogoso Abantu mbalibari kemanyi Abantu mbalibari wata ala kumera kama tenga kitata Umuntu yo Nakibona ako bangi binte njire nga bune Yatura rakwa nange uriye sambuli nile ya abana bago chumuchu umuntu Mwana ako choro kibiru kui guru ako ati bintu kuchako Tari ngumano unabu aten Mchando ndi buwansi oki afya no Lakini umuribuli umutike tu mwana aliyo Umwana yaani ako tachaba genika igako kole bintu Uyiri chiva akuli Ego limbali kukwa na kitu Kumuntu cha kuburi nga ki haya mwana manda Mutu kucha kutiku mwana abe njire nga bune Yaya, ntuwa kome nyanjiri nga buneye Sikiongu mwano ya tigilangu uchigali Yani ya bantu mwaro wa samuata nga kituwa mtuwa kwa libi njiri nga buneye Nga kituwa mtuwa uishi nasi njiri nga buneye Mwana kwa kwa libi Abangu mani Yani ya kuchuka na kuchiangu tumali kuchiangu kwa lali Mwuri nga yaya ntuwa kwa lali ga Mwana mkiki kila wiki yomo kwa kajiribu mwana No, ntari nga utuwa kajiribu mwana Lakini ingi nchi kwa toko libi ntuwa kwa tipo ndako bako yiko Abangu mani Yani mwantara ba kwa libi turu tumbu mwana kwa sali mtu kuchiangu tumu Utahu kani umwano utahu matiri umwano gaira ngwala kanyeke Kusari yale Chukuli wakinye kiri wa sama sama nuka mitabiche Chukuli wa sama nuka sama malito
3: Kemanyi mogoso
0: Konyora ikiriru kyo mogo kwa wuna eskiza tuni yao Vata star 860 star 418 hash
1: Ekero mua bangite gongkorela ama we nyasaye niga bangite gongkorela ama ya Aga onchura ekiru kia nekoba omogoko Aga onchura elieta diane elia chaire na vono nigumbuate esiko Ege kombe kia nekia mariga gichuirwe no mogoko unyasaye Ere oyogukinia abataka kurua asubu takobo ere Ubabeka baikaransa amo nabaruoti Ninchoria muasiriretie Mukandama Mugantuguta Kurende vono nyasaye onginyo ire Tali asichinguru nechisemi chemu nyabanto Kurende ngwetira asumu iku nyasaye
0: Konyora ikiriru kyo mogo kwa wuna eskiza tuni yao Vata star 860 star 418 hash
4: Kiriru kyo mogo kwa na kikinda edo mozibadi Kuru kujakiri ni alire kurugega si studio Kia gira nimempatia pesa Na moire chibesa Chibesa chimdito kegima Kurugika si studio chia cheza cheza Aika nako tenge mire mumbu atere Jacqueline ni mbiyole
5: Ya wararo mbiyole wawe
4: Mbiyande nga kiyole chemba iga
5: Ya saye no mbiyaga aki wawa kwa sese niri
4: Eee nga kia u
5: Aki mbiyande
4: Eee
5: Kuruki sita u ni mwembe
4: Kai kwa mwembe abu
5: Eee
4: Jacqueline ni ancha mosoro
5: Omonyende
4: Kai kai Nga kikwanyo olevese mapema ige
5: Omwano mdu narate mire
4: Eee
5: Nabe kariwate wasoera
4: Ehe
5: Naya Kikwe timoyo
4: Ehe
5: Omwano naseari ni nyombari
4: O na yo kule te stress
5: Aseri na yo sosokiri
4: Omwano uchire skuru yani raisi igo
5: Na kukwana gesa
4: Eee
5: Lakini ndeli sabi kirie gesa li ikongu
4: Toliko rusi
5: Eni kiana Ego chondi ino ne chiru kwa tebu nga likie gesa
4: Kai, e chiro kone, nga yoko kone liko sinyai?
5: Ngo kone biasala
4: Eee
5: Yoko ni ukoroto
4: Ukoroto kone?
5: Eee, liyo dali ane nikine mdege sa
4: Kai
5: Nga nje tege sa kesa ya chagete
4: Eee
5: Ngo chesa mu chesa buyo nsipi na ala chesi
4: Eee, bono
5: Lembesa
4: Kai
5: Piwa cheki
4: Eee Chonsi, chonsi
5: Ngorala nege sa na nawoka nege sa
4: Yani, nga montotayi wakuna kemine, rukire diya
5: Kwa wakuneto wakuneto tana.
4: Hey, buyasa.
5: Taragera gaki.
4: Ai, buyasa na tuagoki na mtoto tama shabi kibuna ayu.
5: Asanti.
4: Hey.
5: Nane nda tewe chia sana nde njeri e million.
4: Iko kai e million ni aroli yete.
5: Awa takire konga kila batega kina waro batem.
4: Ayo no. Bantombale egena gane kene kwalira ayo no ngokutore simi. Aya na boko receive wa batenga ekere ya buoro ronge ile 10,000.
5: Asante ya buoro le si wa banya saba se nege saga kine kiana.
4: Mbi ya mona asante.
5: Asante nga kino chirusi chicha mpesa.
4: Star 779.
5: Star 779.
4: Star.
5: Star.
4: 5#.
5: 5#.
4: Yes.
5: Thank you. God bless. Ege sama sabi kionzi bit.

ngone yo kolkana de bena de abo chana watero kaka tanga matongoro li bena do mali de abo chana watero kunga ama tongoro li by the way tu matiko siku nyo kubwa watera ngole watera tu amo na mungoro kunga speedix akatera tenga umo itongone tu matiko siku nyo watera kubwa kwa nani mbata matera na mangera kini tukuru yule mante maro kubiga ya bono ama ngana ya wana wagusa mboji skuru hanga nyakwe boli umanyete Timanyeti abantu limonte garete kuruka nebo na sameta nero yaye skuru chini jiri chabere chiko nyako yime gaiga utumisha bana mbasa ambete ende bagasaba bana bandi 16 baga kuera ime tete kula raboli maro vega yabono ngane nyare kanga karokende ibindo bira nakarenga lengere timanyeti no kimukubira ngere nakarenga lengere number 1 Into bwate obosibole boli bwachire nga yaya mwana ta okuduke bogo Nenda mwere shwanga mwe boli ndo bwese tegera tebona utukaba na balero na obara bakonwa ke kiagera tukumwa ka kebogo Yani abana mbale boli ka kebogo tokumubugia tokumote bingomogororuri Ina beko nyare karanga karokenda abana bande na bakuru mechiri batari kogororwa mwana wagenda lyoke school aba ari munye ndiri bagwanja bakwana abana bande mbale bakobangani go bago dictate ngige go kuri school management ro njigo kwana kende kiyagara umwana we akuru mu kya kwenyara onye bono kuri nyumba intubu na abayiboli nturi kunyara kogorora abana nende tulime ya Kenya go Africa nimete bali bali isko ya Kenya na bono Europe na bali bali me America ali kogorora toko kwa samwana kibugo Mwenye kuibuli marwa ya bwone nga nyari kena nga karokende nginche tuwa ikire mwana tarikogoro rwa. Nyari kane na ago nya kuibuli maswali na bwona venga karokende vintongo kwa nambiri ko make sense. Lakini nyari kane nga karokende enchere ilia abana baito tutarikoba gorora. Nyari kane nga karokende ababu guli tiyo mutue bwono konyo waranga abana abago bako. Abako ambako kwa li vintongo na abako iubwa. Nyari kane iswali mongo buli. Lisole kabere ngo boli ndiringa ki intutwe ka bakenya na rarinde na wanye wiki liende omogo molenge omatatu ganya wale state tu mali abantu bagosambye nami uno gume ko bolinga aigatata ngete kure super highway ntabwa ati mo cyane ekarongo chikogenda bwone maya kanyaranga no abantu boga timerero nenya rekarenga karokende boigo abana barabwo bararirenga gitoka kore ibintu Warina toko kora maandamano tuasambachirami tuibira abantu ninyale karenga karokenda abana abana bayito in 2022 toko tiononge karoto bwata mangana ya maandamano toko kole bintu batu sunchire engenje toko ra mabantu ka karoto ko gendi gali muntu abachokora kende injire toko toko ngorana ninyale karenga abana abaro rinjire toko tiochoka ninjire toko kole bintu Na barabu baachire kuibira bona bakubikora biya mono ekera tuanche ntuancha abana baito te perfect again to kirito kora more go se better than us I'm just asking banyanje nali emyo ko kurubona ntabwa at point but I'm asking nyanya lekane ngabana abaro rinjira to ko react injira to ko react twitter injira to ko react to ko lebinto babire bago torona to kora kuri nyumba Nabaru bako kena iskali muntu kakubakuna, kilitu ibolete mtoto wanyoka ni nyoka. Ninyo alikane nga balini intue, in a better version, gose in a latest version, inatoko kule bintu. I'm just asking. Ekiru mwana wako kenda paka tato samba, nendo sieka nga tundeta asoka. Umwana wako kenda to the extent, wako kenda oto onkia, nendo uligie nchirago sieka muntu tundeta apa isa kwa soka. Ninyane kane ngabana abarorere nje toko kore bintu nje toko react njira toko toko gagara libwa bona baro barorere nga kino ani intwe toko kore rugendo gate and then number 3 nya kweboli tumaye ti nungi mokore nga leska bwa kinga nya kweboli nga nenyane kane nga na intwe chiskuru na bali mukarokende we don't care Harali no mwana getabe ku mwalimu ikina mu mwakirorwe akamenye ko mwalimu isa na baka agaka nuchibesa
umwalimu bono yagusunje umwana ayonyo kwa mwagenta akora agusunje te kyaragata batingi chikwenda kubutumeremo singe nji umwana nyagete umwana urukiruka baby kuruka bono gitingo chikoba n'ingo chikoba sacrificed singe nji umwana nyagete ninyakenga karokenda barimu nabarabugo bago yire njira abana bago biyevu muntu atabe nka yaya ngitingo chakogana kwebeka yona sonjo umwana uyuna akore ibinde kyagara tindi na bitindi timbwa tinguru chogo chikunya kolia kubekwe bina inyarika nabo so boko nyakaba manje maraga bega yabana matigarali tete ko kunyolinga amangana ayi skuru mchando noro nende bana kira bana bakwa mwanga bana goto kusamba bana bande kira bago sambe building yene no mwoli nawe tabwa atibase nabo yache ko kupeta lyo ligi so akane. It's a clear signing mchando nuli. Lichiwi timanyiti. Mchando nuli.

0: Tujua kuru kune ramadha wa siburi yago chana katera katewa nga nae nae tata Ntake teko kunya kubamu na nchega si studio Na katewa nga nimbu watu mwagini yondege gangu chikunyara kubagi Nimbu watu nimbu yondege gangu chikunyara kubagi ngukunia besa Yendo na katewa kira raisi kegana kwa ene kinga wachida si simi yao Asi star, yes, kwa enda si simi yaga si star 779#, kwa enda si option number 4, uruwa roge ende 1. Yes. Gukunya kabamu na nchega iga Gukunya kabamu na nchega matakali Ndeto kunya nga star 779#. Kana option number 4 Kuroga option number 1 Kero wachiri boi kuna wakonyo na liba galigi ya mono kirima Liyo gote magaiga Na mwonto naro chiasile kante ta kumwa ewe zawadi Na kate binga kante ito kunya mantuko ba kunichi basa diyo kari kari kari kari kari kari kukora Kukunya kabamu na nchega sisitu na nyakunyo liya mantunga na harige Ntege kia bana wiskuru chito bakare kukora Ubo sambi Gentugir tu mente kunyaka batogokora.
1: Kunyaka batogokora.

0: Kangena ngonga ngoko mu buyibo mu eli asebire biga bya bono na bere ngonya ko kunya ndimba itema asukunya ngo yo ndakita nara kunya ngo yo na gatebe ngano inchira ya rais sana star 779 hash kana option number 4 munya ko ngano option number 1 okay tengena ngonga mu buyo ndega no mu buyo ngo chiko kane go soka tano I think ono kane go soka tano tana rango osinya ko ngo mu kera sesimio ko na kwana ngo linga tara arara kira nyale ngonalire bese ibone tindo chike ko ganda guchoro nyata ko bugo lisimi tindo chingo nyitika guchoro ka nyale ko banko omuntu ndene na bogo ngorange omuntu nde okunya ko bamana nchi bire bike bya bono marugoba tiwango yera tu mikere Nyabekanga kimbi yoro ku aralire.
1: Ya tinda arara.
0: Oyo soro byo wakere simikuregeza.
1: Eh.
0: Enoche ngano manyete ko jesa, roche jesa jesa anoche kwa manyere ko jesa.
1: Eh.
0: Ena arangwa jesa ngi mundaka na jesa jesa.
1: Star 77 as.
0: Uh-huh.
1: Okay.
0: Uh-huh.
1: Kwa da option kwa ya te wa jesa jesa wa te okay.
0: Mhm.
1: Wabata one, nabata one.
0: Mhm.
1: Yantevi, juicy. Naste okay box, jesesesa box, araf nabata kwenda four, egisa.
0: Mhm.
1: E yantevi amount nasi nyako chiyamu.
0: Aya, kurabu wate libutane ichu.
1: Amen.
0: Chiributane ichu ajira sisi miyawabu.
1: Amina.
0: Mune njire ya mnyo wate vinga wana yama ngana kwa yama njire kurabu wate chiributane.
1: Amina.
0: Chajira same pesa yao direct no chira wa same pesa yao.
1: Asante.
0: Bia mano. Mwe tama itiko jesa nga jura basiko matebe. Kero kero tanya kuma nyanga kiyako jesa.
1: Tika wate mwe jesa neke.
0: Hmm.
1: Eh.
0: Aya. Chiribu sana chawa jesa oire.
1: Ine.
0: Mwe tuko wiyo.
1: Aya.
0: Aya. Nareka na kira kaya gana wate nga kaya. Ntukira rice mono star 779 hash. Kena ka option number 4. Kena ngo number 1. Ibi nito miriko nya kukosumbu ya iwa. Naliyo kolete. Wese ayenya na kubago songure na ndego chende ko na kwa bantu libo bako tuni utukurubia tumaitira nga yero bigete gesakurwa turage ndanga sogo tera ko lento mon muspati kurukunga nere mugiti Cynthia agate banga mercy on me